Makuninga rin nero na si Yuma Yuma. Akago 15 in ni Duartu. Kau isi masyarakat ku. Inyusak taman na si Jakpadda ay uruwang naman. Inna ko padda anak sunilu. Amma rumah ku api pidyusin. Pidyusin ay si Jakpadda ay si umun nak sutin. Man at tayo sumani urap ay jiging iti ang makasang mago. Ukaw si Juni. Makwa asi uyi ya budu ima ilang mata. Inyusi butaw man aturak tabut. Asing ngupadak sa marang ming matay mangani. Matuming ari unika ako mayunga. Atok tao si may teakto. Ubat win na utigi yuni. Nung nakatingin ita karawatin nito. Maan na inyo si uyok e sumagid tugu. At di ka yun nakpadak yung si mang magukisutuin na tiyata magkua. Yaka na ya. Sanga na sa orak suta. Dahil sumanaang na siyong namasanga na sa orak tugu. Dahil mali yun naksibadya na kaukaw sa kibarawag ko. Kisuta ka padya na karo. Tamakwa. Tayo mali, inasangukan ni laksunga. Tamani tayo unga tano, tao unga, agago taak padya at lunga. Tamakwa kao yu padya rao may kakit. Inyo ipidyo singi at okpagtangin ang una siyong nilo. Tamakwa kiso kakayakang nilo. Kimi kakayakang nilo. Tamakwa rita at okpadya rao si magakit. Aswila, magkuksiwadya gama. Tamani, fuwati ko yung nakakago karaksunga. Inang mukay, inyusok takpadli ako yung rilak si magama. Dahil sumani, maan na siya atok tao wakto garwa. Tamani, fuwati, fifty ko yung kakago karakangami. Nipingid yun ni asidye, padli ari siya yung mata. Maan na mayon nito, wakaw sa kaya siya, kumya ka lang nakaktao tutin. Dahil mo na kumya ka tumigid yun ni nasin na rumot. Anano winit o kauting mga kimmeakadrakadraklutin. Kano, ati yung nasugila ko si mga apikikaw tigil ko kimmeak tayo may kadlang man. Sunaw pa, ang uti ngopadya siyo, nipiga, kudwa gata ya paruya lang sa nilo. Kanigaya ko to kay, napukakari ito sa mukupadya ako yung raksutin. Tayo may gila ko si mga. Tayo mali, ang una siyok. Nukta madjetu ang uro ang mekanay na kakata. Kitong nga kaya umiga maro ang ayok na pangro ang ngurus nga kung na pangro nga. Tamagkwa at atat kin nga ro ang ito. Kisutuin nang ito. Atok padleri lang si mga kapiya kayo kutigi padleri to ito. Ilaw batuin na rao ro aso nga. Inyuto yung naksi padleri nga. Tiga na asong nikunod. Natiga asong nikunod. Kaya sumanitukpukaro ang padawangin man. Tapaking ni na siyong nilo tamagkwa at akpadya at luwin. Kaya magkutik sa kaya ako may nilagkwa rawar ako magkusukatya ako may nakso nilo. Kisukatya ako may nakpara ako may man. Piyong naksiwadya gama itay man na ina akpadya at luwin. Ama ang utik at jigiwadya na siyukluwin. Nibiyari ito makuutsakiwadya na siyukluwin. Tuwaruan uriari ang ayuwing akakasok na katamag ko. Dahil malitusugi wadda ko rin ako sa mga magakit. Isuma wadda yung nasilyo. Ilaunik ka raw kaglunga kay nuriak sa raw

0: Warte, Edward Stoner, le wat lo nemi. Warte.
1: Ulaku.
0: Ulaku.
1: Roma me ni na ta king of bang ar suti ma pia hal me 189 chapter 1 vasinga 1832 atos me ni ho hak suti inu le ma pasiat sa na khninga to sa la sigi vot la kuninga atani igika uita tikki ta ko longa balega tsa ho ya vi kamana tulini. Amen. Mappiganga 189. O mamiura chapter 1, vasinga 1832. Kuti ninga singa hila me sakita umat, kuti hangi tulimano inuilo, biungi tulinio ninginik, sulinuk mega, affairs unit, biungi tulio niminut. Kuti me how you nan la ne nalunang isiakpo ta kununga kutiu nalunak sivigilaw sim nalunak sivigilaw mangit day manganit silak chua pingo titaw ni ngani kutiu takut saw na ni piyun na ningit ayuwa hangin ni ngalo iso hangito iso hangito ku tuning atalo ili kusinga nalulang isiak lutik takut sa umata tukisi at sa uyun na pulo sana si maya ngitigot nalulay kuta umata tay may mat pasiyat sa uyut it sa haon wakchelao pasiyat sa uyut it sa ha on nepo ko timi hau ye magaluak po de de tunaguli ko te hangi tok titut hoya gi nagulu ni i se magi yang ni atuti hau nepo i se mangi lo i pi usung i tu tas ti tevu sila tunasui lame sila itulipo. Kuti ulo tukusu ito nuktunak ni yuanga ina yutaw tukpa inu tuku yumak tuk at tinganut timianulo nuktutilo emak meo teilo atinginut. Tei mei mat kutiup. Isu maksuti lukpait. Piungi tuli nyaknut. Ilumini piumane riyanginut. Timiminillu nakkonaksiti hattautinakmut. Sulinak loo kutimik piu. Inagitautipa salunak mut nuktue ngaklutik pijitsi lutilo pinguti tausimajunut pinguti chiti isumaginago taanna nuktutau yutit nuktutau tutit sauyo iso hangitumut. Amen. Tei mei mat kutiu iso maksuti lukpait piyumanak joanut kangunak tunut. Ak nailuni angumut piyumanitit ato kun nailugu ato hattalikpo ato kaya mitaminik. Tei maattau angutit Pinyak na riyat sa tit aknamut atoon na ilugo ang utaw hatiminot pinasuahat lukput kangunak tuwalunni pinasuahat po ang utaw hatiminot. Tay may mat imminot akiluttau jutit sa minik. Ato hattapo tammaruti alo minut. Suli kuti mig hauji jareaha raluang rasuvingi mata. Kuti isumak suutiluk päit. Piungitu mig piumaning innut. Ato ratsari nita minillu ato lehullukit. Piungituli nirni hanuitu tuinna sieni pilirivut. Piungitunik piumavirtua nirni akerastuti nirni asiminik pihaknesauruma nirni. Tohutsiyuma nukmik, unatahuma nukmik, silakrisi nukmik, ugeangohattau di nukmik, tikliahattai nuknilu, uhaknilu tahattau, uhaknilu hattau tivut, kuutimik umisupput, ningaumallutik. O house, na lagun nang ilak sila ito bu upin yang ilak ino hatiminik piti yang ilak naligusugat ilo kutiyo atok tau huyanga na manak si mayo hao yung magaluak pa tay may lukto tuhutat sa ninginik tamakuning ali. Atutuin ng ilang asiminili ala na masakpo tamakuning atutunik. Tako taga tusakya tawot. Ipius siya kaya itinin o sitini. Tukisigyan lang ko tingin miya po. Ulohat siya lang abugot sila. Siya po yung alulak sani. Nuniwan na upa alian ang nipa uli kaya kumaulwa pitana. Ano kay galatu siya kalu sa kini sa kalu ulo siya tilunata nakumik
0: aso tama tanda kumik
1: yep.

Kayuska lahat ng money na ganun. MHP ka ba? House number, I mean, apartment 1366. No hot water for 3 days. Apartment number 1366. No hot water. Akito, hot water mo na akito get to eat. Litiya manik. Nani mga hawi may ulo ko apatakot na to palunit. Ana nang ngano pingi yo lumot o hal ko yo lang ako

Una litje mani epik. Nani mga hau yo goma yo ala na ngongo pinga ka mat. Sita mga niu loi mga na karo katangi mat. Ta... Ta ko yo go nana kan minu uhala hu yo lo le ana ka hu yo lin lunit.

Lumi pingkong na hoya mga langit tunga. Ayus kami di kahanil ng mga hoya mga tunga kasi ane pingkong at sikot. Takane takame sitamang niulak pa kasi ane pingkong at sa katalang ayut. Lumi pingkong lang kong ito hayo haratang yaman. Pingkong at sikot sitamang ane kasi ane pingkong at sa katalang ayut akan takame July.